yo ye feeling hot hot hot yo ma nga ye nai pese ye hot hot ay yo ya ok se malu lu zole ele nga jele malu lu e to lu fo ya ye ji munga ya i to tonu le lau moi zini i au se jali ya i olva nga le jau i to tonu o sini i le azole nei a to e to lu va va solo ji munga e fa pe ona ona to lu fo wanga ile tai au ya po se mea ole sfu ma tasis fu ma lu le au li ya fa tu atu vai vo ile ia le ole manja ole la ya ma nei fo i ti munga le nei tai au ya fo na le tau fa malu e tau fa ma fa na fa na ya o ma kwa yo va le malu lu yo le vai nga jala le tau i to tonu sini ya e to ulu va va solo ti munga mai le tai au se ia ba ia le jola sfu ma tasis po sfu ma le lua ya ona ma na ya le ole tau nga ya jola uli nga ya tu ile afia fi ya fu fu nga fai fo i ya na yo tanto ainga ya ile jula ole uli ya ma le jula ole afia fi ya te tonu ya le tato o lo tato ya tato fa jalo fa ya fa jalo fa tu na yo manto ma tu fa ya onga ya ya nga fa tini dali nga fa me se fo i so mato tina ya fa mo mo nga fa ya mo le tolo fa ngol tato o tato po klame ia e tu lua matua fa ia onga fafdai mo le upo le tua ia fa pea ona awa wina voi le nei vai yaso o ka se matau tia o le fo wai fa pea ona awa wina a fa pea ta i jaya ro sa o ta sau maloja maloja loto fo i lea a nga o le fo wai a nga le fo wai ai vai a ai leilo so le o ka o ka emo mo le tu ai nga fo wai a ia a fa pe fo ila e fai le fo wai fo i lea e lea unua mai a inga matu la fono a ia e fai fua tatou fo wai a o le nga nga fafutai le matu a fai a onga o le hawa uinga o le fo wai ia o ka o ka e a le jio a fiwe e fo wai fiwe te dalo e le ini manuia o le jua le nga o tanto le o muli muli tai a ia inga matu la fono le fo wai a e o fantasi le fo wai ma le daulanga o le tatalo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fa to manuia o le jua ya ta to ai mole to le anga nga fa dai ya ima tu fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu a mecha fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium ile po male ja yao ya via le tu nga luenga fita ya ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa ta lo fantu ya ti o mecha fo ya o to mecha onga uma o le SBS Samoa ya good morning to you all. Ia ringa tafo i leo sunga i fafengainga ma masiofo la ingol fengainga ia i tue faul gelope ia e fatalofa ma molianto rofanga al tato por kalame mo to uma a ele ngata i lea ia o ole o tato tamaitia onga ole tato online paper school ia fatalofa atu ia le tato talofa famo ia to to uma ia ile ne du lao lea fiafi tai tonu ia o fia lavo e mo mel tato por klame ia mo le tolo fango le tato ta lo fa fa mo i ta maiti a onga uma o le tato online paper school te tonu tato fe lo ai voi ia ile po le bo o le aso sa ia mo le tato a onga a ma tau tia le vayan so muli muli le neyo le tato a onga o le fa vai le vaenga lo na fa o wa wina ai le taulanga male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vaiaso fo o le tatala i le tatalo a oka sole ya tele mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al faalo al fale a tiwe kakalo a gole kula o kakalo elei mese me o ave ele upo le tu al kakalo a ya le tato wa onga le nao inisi o fia fabia o na faa fonga fonga mai ya e fia wai to tonu o le tato wa onga ya o le tato a onga nga o le online bible school ya fafisho jai ya matua faya onga le la Facebook page ya ngafa tine dali ngafa ya mese fo litina ya fa momo ngafa ya mo so wa vanoa ya ile tanto wa onga tu tasil va yaso te tonu ole te mi lava ite ine tu tonu ya ete toye fa longo longo mai toye mata maja ya onga iva yaso e tolu ya wa umatua ya fa talo fa toye ile tanto por klame ya ya to to uma lava fa peona ma futa mai ya ile tanto por klame ile ne tu la ole avi avi ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya le temen chang chok official fa zala lau ne ya ole wo chok no minu che ona ja le ole July 5 chok no minu che ona ja le ole July 5 ja le 5 ya fa mo foi fa mo chok le au nang ngale jan cho ja lo fa va mo ya ya che o ja mo jo wan chu nu pele ya ile ne vo yan so jo na ya le July mo le chol fa ngol ja cho proclame ya si o jina fa pe ona ma fu cha mai New Zealand i au kilani ya me se fu ya cho fa fine ma fa nau ya mo le chol fa nga ya che o mama me se fu ya ya cho fa fine ma fa nau ya ele nga cha fo ile ya la lo Wellington ya o ya ya cho fa fine o cha jo lu ma fa nau ya mo le chol fa nga lo fa chele anju ya mo cho u ma lava ele nga cha fo ile ya o to tono ne ya tunu o stadia ya lo ya fo yuso ta cho lu ma fa nau fa pe ona ma fu cha mai Melbourne ma fa nau u ma lava me se fo to tono sin il fa nau ya ya Simon McGrath ma fa nau ya mo le chol fa nga ta cho proclame ya la usunga lo minga ma rava ma le fa nau ya lo so ya zeyoli ma sera ma le fa nau ya mo le chol fa nga ya cho cho u ma lava me se timi ma vailini ma le fa nau mo le chol fa nga ta cho proclame mo cho u ma lava ya ile ne tu lao le afia fi ya te chonu o ila va ila cho fa pe fa tu a ma futa mai ma mo le ta cho proclame ya ile ne tu lao le afia fi ya fa talo fa tu ya uno o temi fa tu la nga ina fo cho tonu le ne ofisa fa sala lau ya le ala le ya u fa mu tai le ta cho proclame ta si la i tu la ma le tu la fa se pa ya le tu la lima ya tau tu a tu mo o Samoa ya sho wa tu nu pele a ta tonu ya wa lava tato pokrame manjato fuofuanga ia ile le neiva yaso le ansavaria o ne ngalo ya itanto ya tato fuofu fantasi male tua ia ona manuia leo me uma lava tato te faia te tonu batu lo to se fu a mese so manjo wola ile sapati ole tua ile anso antael ya la fo ise tala fo imase upu wale tau jamali isa mo ile fa fofonga anga le ne jula ole fia fia tau jua jula tala fa fa mo sini ya se jalia ya te tonu o jo matua fa jama e matua antu ya te o tou ya wa fo ni vai vai nga mani fa le tonu ya ta to la fo ye nu le ai nga ya mai le manuia male lo fa malanga le le yo le tua ya u la le mo ta to ya ile ne fo ya so to na te tonu ya le ta to po klame le na ta to to fe lo ai fo i ya ta to to e ta fa fo i lu ngo pe au manga ngalo le ya ya ile vai ya so fo pe atu sai le lo fa malanga le le yo le tua ya o le to au au nanga le nei le tu ngo le fu ya lo filisi ya ta tua tu mo e za mo le fa no le tanto talo fa fa mo to tono sini au se talia ya manu ya jele fa nga malolo ngal po na nei manu ya fo le vayanzo asau ile lo fa malanga le le yo le jua and God bless you all.